0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
5: Anya ti dagdag dati ng tagsaksakit ti bagay mo? Bago ka nag-cleansing, anya ti ramdam mo ng tagsaksakit ti bagay mo?
6: Nang ubiti ko ato, tatoy saksakit ti pagpagkit, tatoy pakidni, tapos tatoy rusok.
5: Rusok.
6: Tuhin natin po natin ang gastric acid ti hospital.
5: Ti hospital. Anya ti hospital na nag-tika tayo?
6: Na admita ti lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayunik. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Awan natin tagsakit ti rin. Sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwinto.
5: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
6: Pwinto.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Atado.
5: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
6: Pwinto.
5: Ado pa yung?
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
6: Taga Lamot to.
5: Lamot ti Fogo, no?
6: Pwinto.
5: Ano ti kumplit ang pangaral mo, bro?
6: Sir, Galang Inapawi.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ikiman na tipi-tipi pakaagasa.
5: Like pintas, awan tayo operasyon.
6: O yun
5: to. Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa tatatong. Ang instrumento ng nangagas kanya ang mga kuat at sa gubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
8: Hey yo, Jace.
9: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
8: Say something to her. Holla at her.
9: I got one question.

say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.

0: back to my program, The Wake Up Call. The part when I say I don't wanna, I'm stronger than I've ever been. Yes, magandang morning. Hello po sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Araw po ng Webes, August 27, 2026. Yes po, August 27 ng mga kaibigan. Oy, sa ano pala is parang holiday natin sa Lunes. Mahaba-haba ang bakasyon. Mahaba-haba ang ating bakasyon mga kaibigan. Dahil nga, tignan nyo naman ha. Mag-weekend, tapos mag-holiday pa. Talaga naman, meron na ba kayo naisip na pupuntahan? Meron na ba kayong binabalak na gawin ngayong darating na long weekend? O tayo po ay magbabakasyon ng ilang araw lang naman. Ayun, siya nga pala mga kaibigan. Sa lahat po nakikinig po sa atin ngayon, sa mapagpalang morning po sa inyo. Ayan na, ay magkaroon kayo isang masaganang araw ngayong araw po ng Webes. Siyempre, lalong-lalo na sa mga suki po natin yan sa palengke na nakikinig po sa atin at ginagawa po tayong pampaingay. Good morning! Ganun na rin sa mga tricycle driver po natin na masisipag na namamasyada, lalong-lalo na po yung lumalabas po ng maaga pa lang, ano? Salamat po sa inyong pagkikinig sa aming estasyon. Naway magkaroon din po kayo ng isang masaganang pasyada ngayong araw. Ayun, oo. Hello po siya lahat ng driver natin dyan. Good morning. Talaga naman, oo, yung mga bumabiyahe dyan sa van, sa mga bus, kung ano mang binabiyahe ninyo. Good morning, lalo na yung mga nasa ruta. Oo, meron kayong tawag dito, may mga deliver. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good morning. Mag-ingat sa ating pagmamaneho, ah. Oh, pagka inaantok tayo, huwag natin masyadong pilitin ang bagay-bagay. Oh, naalala niyo yung kay Ninyo Mulak dito po. Nangyari yan sa kanila dyan po sa may NCR. Ang maganda lang po dyan, inako naman po niya at naging responsable po siya sa resulta ng kanyang nagawa dahil nga ho siya po ay nakatulog habang nagmamaneho. Hindi na po siya nagreson, hindi na rin siya nagsabi ng kung ano-ano pang error. Inadmit na lang din po niya at tumulong na lang po sa kanyang mga tawag dito, sa kanyang mga nagawang po ng ayun, aksidente nga. Mabuti, sana lahat ng driver, ganun ano. Diba? Kasi yung iba pa dyan, naku, ang dami-dami pang shot-shot. Kasalanan na nga nila. Sila na nga ang nakayupi ng bumper mo. Diba? Sira na nila yung pintura, yung bagong pintura mo eh. Ang masama niyan eh, kakalabas mo lang dun sa kasa. Kakalabas mo lang, kakaayos mo lang. Kakalagay mo lang ng garnish. Nakapapaganda mo. Tapos merong hindi responsable. Oh, irresponsable yung driver na nakasabay mo dyan sa daan. Walang ginawa kundi magmadali ng magmadali. Ayan, nagiging resulta, no? Tsaka sana naman sa mga lumiliko, huwag niyo po kalimutang mag-plasher. Maano man lang ipindutin natin yung ating pang-plasher. Para naman alam po ng nasa likod natin na masisignalan natin sila. Sobrang halaga po ng signal, no? Mga signal light. Baka naman. Para walang mangyaring kung ano-ano sa daan. Baka lang naman, baka pwede, ho? Ayaw, mag-ingat po sa ating pag-drive. Magbabalik po ako mamaya. Ang ating pong oras, 8:33 na po ng umaga at ang oras po na ito ay hatid po sa atin ng FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort.

0: pansin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom.

0: Pinis mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Kung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500. Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health, Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin ng Klinika di Alternativo. Ang klinika na gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Na live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. Paano po lunasan ang mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At syempre mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX 500 isa itong powerful anti-mutagenic, no? At anti-carcinogenic. At tumutulong ito sa mga kabayan po natin na maiwasan na matubuan ng cancer, matubuan ng mga malignant tumors, mga suking tagapakinig. At ang kagandahan ng DTX 500, may taglay din ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan naman na magkaroon o matubuan ng mga pamamaga na nagdadala ng pananakit. At lalong-lalo na, ang DTX 500 ay naglilinis ito o nagdi-detoxify ng iyong atay at kidney at epektibo din sa pagkontrol ng iyong blood sugar levels, especially sa mga kabayan natin na may diabetes. Kaya mga kaibigan, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 para maiwasan ang mga karamdaman. Ang DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para maiwasang mapeke, tingnan talaga ang original. Ang epektibo na DTX 500 ay naka-blaster, naka-box, at iwasan pong bumili online para hindi tayo mapeke, mga kaibigan. Para sa epektibong kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline vitamin C. At kung healthy kape naman ang iyong hinahanap, hanapin ang klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At syempre pa mga kaibigan, huwag na nating patagalin. Health information na tayo para mapuno tayo na makalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Especially ha, sa mga kabayan po natin na meron pong hypertension. Sa mga kabayan po natin na meron ng maintenance na iniinom sa matagal na panahon, high blood pa rin. Nako, according sa pag-aral mga kaibigan, merong tinatawag na diet na nakita ang ating mga eksperto para maiwasan ang stroke at lalong pagtaas ng blood pressure. Itong tinatawag natin na DASH diet o DASH diet, no? Isang pamamaraan ng pagkain na tumutulong sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo. ito ay hindi katulad ng tradisyonal na low-salt diet. Ang DASH diet, mga kaibigan, ang mga pagkain na matataas sa minerals gaya ng calcium, potassium, at magnesium ang ginagamit upang pababain ang presyon ng dugo kapag pinagsama-sama. Ito rin ay mababa sa fat at mataas sa fiber. Isang eating style na inirerekomenda para sa lahat para maiwasan ang hypertension. Kasi po mga kaibigan, ito kasing especially calcium and potassium. Ang balance kasi na calcium, potassium, and magnesium, isang napakainam na kombinasyon para manormalize ang blood pressure dahil pinapabuka nito ang daanan ng dugo at tinatanggal ang sobrang pinsala ng sodium o asin sa ating katawan. Ang malusog na pamamaraan ng pagkain ay ang pangunahing panuntunan para sa DASH eating pattern. Ito ay kasama ang pagkain ng 1/2 hanggang 1 serving of nut seeds and legumes araw-araw at lalong-lalo na limitahan ang fats at oils. Kaya gumamit ng mga non-fat o low-fat na mga pagkain. Ang eating pattern ay naglalayong bawasan ang saturated fat o total fat, total cholesterol at ang mga inumin na may asukal at binibigyang pansin ang maraming serving ng prutas at gulay. Kahit natural na mas mababa sa asin ang DASH diet dahil sa pagtutok nito sa prutas at gulay, mahalaga pa rin na bawasan ang pagkain ng mga nakapakete o nakapackaging at mga pagkain may mataas na sodium. Subukan din gamitin ng kaunti o huwag gamitin ang asin sa hapagkainan. At ang good news, dahil ang DASH diet ay hindi lamang para sa pagpapababa ng presyon ng dugo, ito rin ay magandang paraan para sa pagbawas ng timbang. Kaya't samahan ito ng regular na physical na aktibidad tulad ng paglalakad o iba pang ehersisyo. Kaya po mga kaibigan, ang pagkain ng prutas at gulay ay ina-advise na ngayon ng ating mga eksperto para sa malusog na pangangatawan. Dahil ang gulay at prutas ay napakayaman sa antioxidant na kailangan ng ating katawan para maiwasang magkasakit. Kaya mga kaibigan, ang DTX 500 ay nangungunang food supplement ngayon na may taglay na pinakamataas na antioxidant na kailangan ng ating katawan para maiwasang magkaroon ng pamamaga, bukol, cancer at pagtaas ng blood pressure at asukal sa katawan. DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, especially sa mga kabayan natin na minsan lang makakain ng prutas at gulay. Namamahalan sa prutas at gulay at lalong-lalo na wala ng time para magluto pa ng mga priskong gulay. Ito ang kailangan mo. Kailangan mong magsuplemento ng Superior Antioxidant DTX 500. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapa-hot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap.

0: benefit sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C DTX 500.
1: Ulang pangkain mo sa prutas at gulay.
0: Umawi ka na lang
1: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
1: Panglaban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
0: Mag-DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na original at FDA approved ang epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil siguradong original yan. Dahil ang mga pharmacy, hindi po yan tumatanggap ng mga

at transcript at telomeres ng sperm na isang nangungunang dahilan ng male sterility. Kaya sa mga kalalakihan na gustong makabuo, iwas muna sa stress at bisyo dahil ang stress ang may malaking kontribusyon sa pagka-sterile sa mga lalaki. Kaya mas mainam na uminom ng DTX 500 at Mighty C dahil ang DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C ay mayaman ito sa antioxidant na kumukontra sa free radicals na siyang dahilan ng infertility. Ang sobrang taas kasi na free radicals sa katawan ay nagpapahina sa pwersa sa sperm motility o paglangoy sa sperm sa seminal fluid. Bumabagal ang paglangoy, walang pwersa ang sperm kaya hindi nakakaabot sa egg cell sa mga babae. At kung makaabot naman, wala ding lakas para makapasok sa egg cell ng babae. Kaya ang antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ay isang kasangkapan na mapalakas ang sperm upang maiwasan ang infertility at makabuo na ng anak. Sa mga kababaihan naman o itong female infertility, marami ang mga pag-aaral na nagpapatunay na ang oxidative stress din ang nangungunang dahilan. Sinisira kasi ng oxidative stress ang timing at maintenance sa viable pregnancy na nagre-resulta sa mga pregnancy complication gaya ng preeclampsia. Tumataba ang babae at nahihirapang makabuo. Ang goal sa management sa female infertility ay ang pagpapababa ng oxidative stress. Sa gynecologic environment ay ang pagpapababa ng oxidative stress sa gynecologic environment at ito ang pag-inom ng antioxidant o pagkain na mapagkain na mayaman sa antioxidant. Kaya kumain lagi ng prutas at iwasan ang mga processed foods at uminom ng

0: TX500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Bilang isang superior antioxidant, ang DTX500 na food supplement, pinapalakas nito ang sperm cells ng lalaki sa pamamagitan ng pagprotekta sa oxidative stress damage, lalo na sa mga mabisyo na lalaki gaya ng sigarilyo. Alak, mataas ang oxidative stress sa katawan ng mga kalalakihan, kaya nangangailangan ito ng mas mataas na antioxidant na makukuha sa DTX500, ang superior antioxidant. Kaya isa sa advice ng mga medical experts sa mga gusto magkaanak, iwasan ang bisyo at mag-healthy lifestyle. Tanggalin ang bisyo, mag-exercise at magpahinga. At mag-DTX500 araw-araw at Mighty C ang epektibo na kombinasyon para makabuo ang mag-asawa. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. DTX500.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500!
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix.

ang healthy na kape na tutulong para sa healthy na katawan. Ang kape na hindi lang magdi-detox sa iyong katawan, magpapaganda pa ng inyong bowel movement, especially sa mga constipated. Dahil po, ang DTX o Clinica DTX Coffee Mix ay merong tagline na napakayaman sa fiber ng mga ingredients. Gaya ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared cane at coffee mix ay may tagline na manganis. Ang manganis, makaibigan, na makukuha natin sa chia seeds ay nakakatulong ito para sa ating metabolismo o ma-maintain ang healthy metabolism at growth development ng good bacteria sa ating tiyan para maiwasan ang constipation, bloating at lalong-lalo na ang GERD. Kaya po si makabayan po natin dyan na lagi na lang dumidighay. At kapag kumakain, kahit isang kutsara pa lang ay parang busog na dahil puno ng hangin ang tiyan. Ito ang kape ang para sa iyo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At ang kagandahan, hindi lang chia seeds ang nandyan na mayaman sa manganis na nakakatulong sa healthy metabolism. Andyan pa ang ampalaya na kapag umiinom ka ng DTX Coffee Mix, maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes dahil ang ampalaya ay nagtataglay ng polypeptide properties. At lalong-lalo na makaibigan,

0: puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: GTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang

0: kalooban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na po makaibigan, ang ating klinika DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mag-ingat po online. Para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na ating nabanggit. DTX 500, DTX

0: Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili sa mga pharmacy para hindi po tayo mapeke at sigurado na legit at FDA approved na DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na dito sa Sulano. Puntahan ang Big Sound FM at mga pharmacy dahil available po lahat ng ating mga produkto at dito naman sa radyo natin Bayumbong. Available din ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live na DTX sa ating page na DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas pong muli sa ating programa, inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisahan. Nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, pinili sa mga buhay. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX
3: Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-ITC, araw-araw, mabibili sa mga butika. ITC, the Alkaline.

Diba? Mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Lagi ka mabuhaw. Gutom. At lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Mag-DTX 500 ka. May ampalaya extract. Nasagana sa Sharon.

0: offer. Event for 076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
2: You're in- Matanda! Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral, at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na!

back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry 8. 9.46 na po ng umaga. Feeling alas 8 pa lang, ha? Yes po, 9.46 na po ng umaga. Opo, mag-aalas 10 na mga kapatid. Biruin mo yun. Ganun-ganun lang. Tapos alas 10 na naman. Hindi mo maiisip, no? Ganun talaga kabilis ang oras. Kakaloka. Oras na naman po ng merienda. At syempre, mamaya, tanghalian na naman, mga kaibigan. Mga ganitong oras, nag-iisip na kung anong pakakainin mamayang lunch. Lalo na yung mga cook natin sa bahay. O, diba? Pag ikaw ang natoka magluto, talagang mga ganitong oras pala iniisip mo na. Actually, o kaya nag-pre-prepare ka na. Para tapos na. Nagawa mo na yung trabaho mo. Ganun. Okay, tuwing Monday to Thursday po tayo mga kaibigan. Kaya ngayong araw po ng Webes, ay ito na po muna ang pagsasama-sama po natin. So magkakarinigan po muli tayo sa Lunes. Sa August 31 po yan, katapusan natin sa Lunes. And holiday po, National Heroes Day. Ayan, sa mga walang pasok po dyan ha. Meron silang isang mahabang bakasyon o yung long weekend po na tinatawag po natin. Kasi nga naman, Saturday, Sunday, and holiday. Wala kayong Monday, oo. Oh, kasi kami, meron kaming pasok. So, hindi ako kasali dyan. Pero bukas wala man akong pasok. So, Friday, Saturday, napakaba rin pala ng rest ko. Nabawi rin pare-parehas lang tayo, ha. Hindi ako mapapakinggan ng Friday, Saturday, Sunday. Pero, kasama ko kayo o masasamahan nyo ako Monday to Thursday po yan. Okay? Thank you so much po sa lahat po na nakikinig po sa atin. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat na nakinig sa atin simula pa kanina, pagpalaan kayo nawa ng ating, syempre, ng ating may kapal. And lahat kayo ay plus 5. Hindi ko na sasabihin kung saan kayo plus 5. Dapat alam nyo na yun kung saan. Okay, thank you so much. Magpapaalam na po inyong lingkod. This is your DJ, DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa TJX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TJX 500. TJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TJX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
5: Ay, naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at...

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco.
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Sweet morning, it is now exactly 11 o'clock. Time brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
4: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
5: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
7: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
8: For better life.
9: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
10: Kape na.
11: Sana lagi.
9: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
12: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
12: DTX 500, bilis sa mga butika.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.

Tawagin nyo na lamang po akong Richie. Sumulat ako DJ dahil talagang nasasakal na kami ng aking girlfriend sa sitwasyon namin ngayon. Mahal na mahal ko po ang aking girlfriend DJ. Pero ang problema ay bantay sarado po siya 24/7 ng kanyang tita. Nakikitira po kasi ang girlfriend ko sa tita nito na siyang tumutulong sa kanya. Kaya iniiwasan niya pong magalit sa kanya ang kanyang tita. Iniiwasan niyang mag-away sila. Ang ending, sunod-sunura ng aking girlfriend sa kanya. Pero DJ, sa totoo lang para kaming gumagawa ng Mission Impossible tuwing gusto naming magkita. Napakahirap para sa aming dalawa na maging malaya. Kailangan burahin agad ang mga chat at tuwing lalabas may kasamang bantay o may limit na 30 minutes. Laging bawal ang date sa labas kasi hindi payag ang tita niya. DJ, naawa ako sa girlfriend ko. At naawa rin ako sa sarili ko dahil wala rin naman akong magawa. Nasasaktan po ako dahil hindi man lang namin ma-enjoy ang simpleng pamamasyal ng walang kaba at pag-aalala. Paano po kaya ang tamang diskarte rito, DJ? Sana'y mapagpayuhan po ako ng inyong mga tagapakinig. Haharapin ko po ba ang tita ng aking girlfriend at sasabihin ko sa kanya ang aming sitwasyon? O magtitiis na muna kami para walang gulo? Tulungan niyo po sana ako. Lubos na gumagalang, Richie.

There you have it. Another interesting story sent in by a guy named Barichi. Ayan na ang problema ay tungkol sa mahigpit na tita ng kanyang girlfriend. Wala naman daw silang magawa kasi nga nakikitira lang yung girlfriend niya sa tita nito. So, ang tanong, magpapakatotoo na ba siya sa kanyang tita? I mean, sa tita ng kanyang girlfriend? At sasabihin ang kanilang sitwasyon? O magtitiis na raw muna? Sa palagay ninyo? O, hindi na banggit ni Richie kung ilang, kung gaano na sila katagal ano, na mag-jowa. Pero regardless, I think mas mainam ano, para sa akin lang. Ewan ko lang sa mga sweethearts natin. Nasabihin niya na lamang ang totoo para hindi na rin sila nahihirapan na ilihim ang kanilang relasyon. Biruin mo yon yung kada chat, ibuburahin mo agad para lang hindi makita nung tita. Oh, di ba? Nasaan ang freedom? Nasaan ang pagkakataong i-enjoy ang relationship? So, alamin natin ang pulso ng ating mga tagapakinig. Ano kaya ang magandang gawin ni Richie? Paki-comment po ang inyong sagot o payo sa ating comment section, of course, sa ating FB page. We are live right now. Not only are we being heard, alright, we're also being seen all over the world. So, you might wanna be the first to comment your thoughts on this. While waiting for your pieces of advice, let's keep the music playing with one great pick from Zach Tabudlo. Okay, this one is called Nangangamba. Ako, ito yung nararamdaman madalas ni Richie. Tuwing sila yung magde-date, nangangamba siya na baka malaman ng kanyang, o ng tita ng kanyang girlfriend. Anyway, here's a song. Okay, I don't know about the lyrics of this song, but let's listen to it na lang, okay? Malaman natin kung konektado ba. Regardless kung konektado o hindi. Nako, makikomment na po yung inyong mga payo, no? Para kay Richie na makatulong naman tayo. Alright, this is Malu. Hello, sis Donalyn, sis Angela. Marurunong ano to, mahusay magpayo to mga to eh. Of course, sis Marites, sis Merlin. Ganun din si sis Tina na malaman nakikinig ngayon. Hello, sis Rina Galapon. Have a good time listening. It's been a while, okay? Since I said hello to sis Luz Fuerte as well. Hello, Doc Dom. Happy listening po sa inyo. Okay, sampu ng kanilang staff dyan. Sa Kalang General Hospital. Okay, have a good time.

0: authentic Filipino flavor ba ang hanap mo?
1: Tara na sa Don Pedro's Diner,
0: the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together.
1: From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City.
0: Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

Give it up for FR David with the words only here on the Noontime Prime. All right. Of course, our FB Live is still a little far from over. We still have a few more minutes, okay? So, samantalahin na natin, okay? Habang nakatutok pa rin ang ating letter sender na si Richie, basahin na natin ang ilang mga reaction. Sabi ng isang nag-react dito, ayan, mahirap nga DJ at nakakastress stress ang sitwasyon na ganyan kapag mahigpit ang pamilya ng jowa mo. Ayan. Ito naman ay normal, karaniwang nanggagaling ang higpit na yan sa protection o takot para sa kinabukasan niya. Oo nga naman. So, dapat i-embrace rin natin yon. Tayong mga lalaki, ano, dahil ang mga babae ay pinoprotektahan, okay? Sadyang ganyan talaga ang mga kamag-anak, ang mga nagmamahal, ano, sa kanila. Dahil lalo't babae sila, babasaging kristal, sabi nga, di ba? So, iniingatan. So, malamang ganun din ang turing nila sa iyong girlfriend, Richie. Ayan. Si Brother Matthew, nakaka-relate. Malamang na-experience niya na to. Tama ba ako, brother? Uy, may mga effort kayo na dapat gawin. Kayong mga nanliligaw, kayong mga bago pa lang sa relasyon. O, di ba? So, ano ang dapat gawin? Well, kuhanin lang siguro yung tiwala ng tita. Di ba? Yung tamang pagbisita sa bahay. Yan, kasi mas gusto ng mga matatanda yung maayos sa panliligaw, di ba? Magpakilala ng maayos. Ayan, huwag ilihim ang relasyon. Ibahagi ang iyong magandang intensyon. Di ba? Ano pa ba? Magdala din ng simpleng pasalubong. Ayan, magpamerienda, di ba? Hindi yung binubura yung chat tapos palalabasin na wala naman pala siyang karelasyon. Gayong meron naman, di ba? So, siguro doon kayo nagkakaroon ng stress. Kayo mismo gumagawa ng sarili ninyong stress kasi hindi kayo nagpapakatotoo. Okay? You still haven't come out in the open. So, maybe that's the one thing that you should do as a guy, Richie. Ayan. Magpakalalaki ka. Ayun. So, harapin mo yung katotohanan na ikaw ay boyfriend na ng kanyang pamangkin. O ano pa ba? Meron pa ba akong nakakalimutan? No? Habaan mo rin ang pasensya mo kasi kung talagang super strict nga, wala kang magagawa. Okay, that's the way they are. You just have to prove yourself worthy of their trust. O, di ba? And don't give up too easily kasi yung iba, mapakitaan lang ng antagonism, gumigive up na. Okay, so yung tiwala ay hindi nakukuha sa isang araw. Okay, pinatutunayan ito ng pagiging consistent. Alright. Consistently gentle as a guy, so you have to keep being a gentleman, stay being a gentleman. So yun lang naman, ano pa ba? Okay, sige, sulitin na natin. Okay, bilang pang finaling payo, ito ang para sa'yo, Richie. Kinikinik. I think, Richie, understandable naman yung pinagdadaanan mo bilang boyfriend, no? Pero ang susi dyan, katulad ng nabanggit na natin kanina, ay hindi yung pagtakas, paglilihim, di ba? Kundi ang pagkuha sa tiwala ni tita, yung tita ng girlfriend mo. Ilan sa mga dapat mong gawin ay ang pagbisita ng regular sa bahay ng tita ng girlfriend mo. Okay, no matter what it will cost. Okay? So, kailangan mong harapin yon, yung bagay na yon. Magpakatotoo ka. Hindi yung best foot forward lang. So, protective lang. Likas na protective ang kanyang tita. So, bisitahin mo yung girlfriend mo sa bahay nila. Magdala ng simpleng merienda. Magpakilala ng magalang. Ipakita mong malinis ang intention mo. Alright? Ipagpaalam ng malinaw ang plano. Huwag lang sabihin na lalabas kami. Lalabas po kami. Ilalabas ko po si si ganito. Diba? So, magbigay ka ng eksaktong siguro oras o lugar kung saan kayo pupunta. Halimbawa, yan, tita, kakain lang po kami sa mall. Diba? Tinuturuan na talaga kita.
Tamang ganito ba yung discarte ko noon? Parang hindi naman. Ayan. Tita, kakailan po kami sa mall? Ayan, mula alas 2 hanggang, let's say, alas 5. Diba? At least malinaw, di ba? Yun ay tanda ng paggalang, pagrespeto. At ihahatid ko rin po sa pauwi, tita. Tinita talaga. Ikatawa kaya ng tita pag tinawag mo siyang tita. Ayan, simulan sa baby steps lang, Richie, at ito pa rin ang usapan. Kung ano yung sinabi mo noong oras na iuwi mo siya, iahatid mo siya pa uwi, iuwi na. Iahatid pa uwi, ito pa rin mo. Mahirap naman pagka hindi ka tumupad eh. Magsimula muna sa maikling date siguro, ang pinakamahalaga, yung maihatid siya ng ligtas o ng mas maaga o sakto sa ipinangako mong oras. Doon makikita na ikaw ay consistent at tumutupad sa usapan. In that way, makukuha mo ang trust for sure ng kanyang tita, di ba? Kapag nakita ni tita na responsable ka at may isang salita, unti-unti rin magluluwag yan. So yun lang naman ang naiisip ko na maganda mong gawin. Ang magpakatotoo, be brave enough, no, to introduce yourself. That's all I can say. Okay, thank you, Richie, for sharing with us your story. One more song before we pause for a break. Here's a classic from Shaken Stevens, and this one is called Because I Love You. As we keep the music playing here on the Noontime Prime with DJ Lee, your smooth operator.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DJX 500.
6: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Nararamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Pa si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Echague Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: sige ng cadena. 6 na taon na akong gumagamit ng Paul D. Arco capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paul D. Arco capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: of commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Cugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapan niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang sulikods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po

0: Inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes!

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: GTX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: GTX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: GTX 500.
4: GTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka pandama.
4: GTX 500.
2: Araw-araw.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung maraming kang pera, kung maraming kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sarag mula yan. Maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorian Ordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating phone group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ang himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Oh, eto na pala. We're live, mga sweethearts ko. Nakalive po tayo sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. We're also live sa kanya-kanya naming TikTok account. So,
1: nabi
0: yes. Na, DJ Luna, DJ Chino, bahala na kayo.
1: Hindi daw kasi, may mga nagsabi sa akin, hindi daw kasi nila mahanap pagka Luna Bells lang yung ano, ang dami daw nagpapakita. Ooh. So, pinalitan ko yung ano pangalan ko sa TikTok. Pero DJ Luna pa rin yung parang pinaka-main. Kung gusto ninyong manood, i-search nyo, underscore, di ba mas mahirap, di ba? Underscore Luna Maximoff.
0: Mas mahirap nga, che. Kung sa akin na lang kayo manood, mahirapin kayo.
1: Ah, ganun.
0: Oh, ano na? Kumusta naman na? Wait lang pala. Kumakita meron tayong mga viewers.
1: Hindi ko na shinare yan. Ay, si Mommy Paz!
0: Ay, meron.
1: Sabi yes. Sabi niya, magandang hapon DJ Chino and DJ Luna. Magandang hapon din po sa inyong lahat na nanonood ngayon. And sa mga listeners natin na nandito ngayon sa Santiago City, huwag ninyong kalilimutan na magdala ng payong kung kayo man ilalabas. At ito kasing panahon ngayon, medyo makulimlim. Actually, kanina paglabas ko ng bahay, agrabi-arbis na, ganun. Diba? Si Fidelson Bawa na nanonood din dito sa akin, no? Pag swipe ko, ito agad. Ang magkasunod tayo, nasa FYP. Ala, may nagsabi pa dito, gusto ko ng yakap. Ala?
0: Ala, na naman tayo. Basta pag umuulan, lumalamig na sa kiyak. Yakap-yap yung hinahanap.
1: Malamig talaga kasi. Kasi kanina before ako umakyat dito, bumili ako ng pagkain.
0: Mm-mm.
1: Siyempre, actually ano, amoy ulam na nga ako eh. Amoy pagkain na ako. Tapos, may dumainit dun sa loob. Paglabas ko, ay malamig pala. Oh, malapit na talaga. Malapit na ang ano.
0: Kumanta oh, malapit na yung 4 months, guys.
1: Yes.
0: Ilang araw na lang.
1: Inunahan ko nang kumanta ng ano eh, ng kantang Pampasko si Jose Marichan.
0: Ano yung in-entry mo? Ba't hindi
1: bibing ko
0: makita?
1: Bibingka! Hindi, sa TikTok lang kasi yun. Yung magkahawak ang ating mga kamay, daming mga ulap at sabay,

0: For the bibingka ng atake natin ngayon.
1: Oh. Nag-crave kasi ako ng bibingka. So, kinanta ko yun sa TikTok.
0: Hoy, kumain ka ng bibingka kanina.
1: Hindi.
0: Yung nandyan sa laba.
1: Ay, bibingka pala yun.
0: Oo. Kanta pa kayo ng...
1: yun eh.
0: Kanta pa kayo ng Star ng Pasko eh.
1: Pwede naman. Ito pa o si ano, si Mommy Rita.
0: Uy, andito si Mommy Gemini. Rita.
1: Yes. Hala, ang ganda kasi DJ Luna. Nahiya ako. Ganon. Daak man din, sabi ni Airy May. Hello, Airy May!
0: And hello din kay Iyad, kay DJ Max, na nanonood sa ating live. Shoutout sa inyo.
1: Oo nga eh, diba?
0: Buti pa itong si DJ Max, parang hindi siya masyadong busy.
1: Ay, kanina, napadaan din ako sa live niya. On air din siya.
0: Ang tama.
1: Yes. O kahit nasa mga magkakabi-kabilang bakod na kami, eh, mga friends pa rin namin.
0: Yes naman. O, hindi mawawala yun. Ganun talaga dapat. Yung sa akin din, yung parang sa love life lang din, diba? Sa akin, most of my ex are my friends pa rin. Are my friends! Ano ba dapat dudugtong doon? Most of my ex are...
1: my friends! Hindi, okay lang, diba? Bakit? Why not? Kasi may pinagsamahan din naman kayo.
0: Yes, di ba sweet? Shoutout sa'yo.
1: Wala namang masama doon as long as wala din kayong ginagawang masama.
0: Itong mga viewers ba natin? Ay ipagkaibigan din ba sa mga ex itong mga to?
1: Eh, hindi ko alam. Tanungin natin dito, nagpapashoutout all the way from Santiago City. Kasi, paano babasahin ito? Yushi?
0: ang weird mga pangalan nila dito.
1: Hoy! Master Jason sent roses. Alam, maraming salamat. Thank you for the rose. Thank you for the club. Thank you for everything. Talaga lang, ha? Maraming salamat sa pag... Lah, hindi pa siya natapos na magbigay, oh. Sige lang.
0: Marami yan.
1: O, para naman sumahod na kami sa TikTok, di ba?
0: Oh,
1: at nagbigay siya ng bibingka. Bibingka ng ano, bibingka ng TikTok. Ang dami, oh. DJ Chino.
0: Oh. Ay, gusto ko din yung pagbulaklak na ganyan.
1: May pa-flower.
0: Sige, mamaya na lang.
1: Gusto mo din ng ganun. Ang dami talaga. Parang inisa-isa na niya. Gusto mo mag-send ka pa ng dragon.
0: Danda ni Manin the Bermons DJ. Mm-mm. Oh, malapit na.
1: Sabi ni Mommy Rita, kinanta talaga niya buong kanta. Actually, sipet lang po yun. Yung dulo lang po siya. Kasi nakakahiya naman kay Jose Marichan. Si Jose Marichan sumisilip pa lang. Kasi nga, malapit nang mag-September. Ako, August. Kinanta ko na mismo yung Pasko. Siguro pag Dragon, i-Gcash ko na lang, sabi ni Master Jason. And tanong dito ni Jushi. Tama ba? Jushi ang iyong pangalan. Tama ba yung pagkakabasa namin dyan? Sa Santiago rin po kayo. Yes po, our station is located at Heritage Commercial Complex, 3rd floor. Malvar, Santiago City. And ano pa? Ang mga nakalagay dito. Pa-shoutout naman kami ng friend ko, DJ Mommy Rita. Sabi ni Mommy Paz.
0: Oy, shoutout po.
1: Zushi daw kasi Zushi.
0: Zushi.
1: Zoo as in zoo.
0: Zushi.
1: Yung may mga kahayupan, gano'n. Zushi po, thanks po. RPH, ano ang RPH, DJ Chino?
0: Hindi ko alam.
1: Hindi, kunwari sa amin kasi LPT, Licensed Professional Teacher, gano'n. DJ, this jockey, ganyan.
0: Tingnan natin.
1: Oo. Ginmugil. Ano yung RPH? Tapos dun sa pangalan niya kasi may gamot.
0: Ooh.
1: Registered Pharmacist ba? Ah, tama!
0: Ooh,
1: Registered Pharmacist is correct, sabi. Hello po, 214. Eh, na naman, pangalan ko talaga 214 pag ano, si Marvs ang nagko-comment. Oh, what else? Yung mga viewers natin dito sa ating Facebook Live, ha? Kulang kayo. It's me! Sabi niya naman dito. Mayaman siya sa letter I. It's me, Shoutout po from Metroville, Santiago City. Hello! Shoutout sa'yo! Sige, yung mga nag-follow sa akin sa live na to, yung follow back ko, mama.
0: Sige, ako rin. Gaya-gaya.
1: Oo, nasa na si Master Jason, ating number one taga...
0: Share?
1: Hindi,
0: comment?
1: Hindi, yung Gifter. Gifter! Ang dami niyang ginift kanina. Ay, siguro pumunta na siya sa live mo.
0: Wala,
1: naka-live
0: wala,
1: din
0: wala,
1: si
0: wala.
1: DJ Chino, ha?
0: Ba't ganun? Parang tinatamad ako today. Hindi kasi ako nagkape.
1: Oo,
0: hindi ako nagkape.
1: Pero malay mo next time, may kape ulit tayo, diba?
0: From
1: Kozay.
0: Kozay ba yun? Kozay. Oo nga kasi mayroong... Ah, sige, sige.
1: Tapos meron pa dito, hello ma'am, sabi naman ni JJ Sotnas. Alam ko, pilito mo. Sotnas, ano?
0: Santos.
1: Oo. Bakit? Bakit ano? Bakit ang hilig nilang maglagay ng... Sabi ko nga, bakit balibalik din yung mga pangalan ninyo? Ambulansya ba kayo? Ikaw ba ni JJ Chino? Paano pag binaligtad mo yung Chino? Huwag mo nang babalikta rin yung pangalan ko. Utang na loob. Kilala mo po ba si DJ Lovely? Sabi, DJ Lovely from?
0: Hindi po namin kilala. Hello kay Ate Bonias. Shout out! Ay, namimiss na nila ako. Kaya mga kasamaan ko dati or mga kaibigan ko from Malabon.
1: From Isabela daw si DJ Lovely. Dito rin ba siya?
0: Baka sa ibang istasyon?
1: Oo. So, shout out kay DJ Lovely. At sabi din dito ni Erie May, agtudtudo ba dita DJ?
0: Arbis?
1: Well, meron pa konti-konting ano, pag-ambon, ganon. Ayun. Tapos si Carl Hendrix Cobar, pa-shout out po. DJ Chino.
0: Or shout out sa'yo, Carl. Oh, napakabait na mga nag-OJT dito dati.
1: Oh,
0: from dito,
1: OJT.
0: AMA.
1: Wow.
0: Nakasama nga namin sa event itong mga to eh.
1: Bakit? Ano ginawa nila sa event?
0: Sinama lang namin. Para maiba.
1: Para maiba lang.
0: Oo.
1: Para meron kayong tagakain. No?
0: Hoy, Imotero, shout out sa'yo. Go.
1: Ito naman, si JJ Santos. Tagasan po ba kayo, ma'am? Our station is located at Santiago City, Isabela. Also, taga Santiago din ako. And si DJ Chino ay taga San Isidro. Oh, ayan na. Too much sharing of information na ito. Ano pa to? Shout down po, ma'am.
0: Chino!
1: Shout down, sabi. Ay, ganun. Nagbago na nila. Nagbago. Mali!
0: Ang pag-usapan natin pala ngayon.
1: Hindi ko alam. Ano, para pumasok gustong... lang tayo dito kasi time na natin para mag-live.
0: Actually, kanina ayaw pa namin mag-live.
1: Sabi ko kay DJ Chino, DJ Chino, maglagay ka pa nga ng kanta. Kasi kumakain pa kami kanina. Kumakain kami ng parang chicken poppers yata. Yun, tsaka fries at tsaka bibingka.
0: Meron din kami ng
1: may soya. Soya Suprema.
0: Ayun, shout out pala. Soya Suprema, guys. Sa mga hindi nagka-coffee, tara nyo, Soya Suprema, nakaka-energize. So, yun ba, maubos niya. Maubos pa na itong inyong immune system. O, go na.
1: Yes. Kayang-kaya pala nating ubusin ng 1 liter, ano?
0: Oo naman.
1: Oo, si DJ Chino kasi, meron siyang 2 liter ng soya. Oh, kaso nga lang, syempre, hihingi ako dun sa na-open na niya kanina. Sabi niya, na-ab-aban ko na yan. Sabi niya, okay lang, hindi ako maarte. Sabi niya, para akong sisipunin. Sabi niya,
0: kahapon pa.
1: Sige, yung 1 na lang.
0: Shout-out daw. Shout-out kay Ma'am Kat na nasa office. Shout-out kung saan office man po ko.
1: No, shout-out sa mga nasa offices. Offices.
0: Uy, Apulakay.
1: Apulakay. Shout-out from NYC. NYC is...
0: Hindi ko alam. New York City?
1: Oh, yeah. New York City. Concrete jungles where rims are made
0: of. Uy, eto na, mga guys. Oras natin. It's already 3:30. And...
1: Ganun.
0: This time check is brought to you by...
1: Bye.
0: Pao di Arco, balik sigla,
1: balik PDA!
2: We got more hits for you, so stay tuned!
3: Sweet 97.7.

Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome as always mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Si Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at medicine. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
0: DTX 500 Health Alert!
1: Yan po mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500! Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Let's get back to

0: There you have the song from Jesse, a song entitled Zoom, and the song's brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Yes, niyan. Ayun, parang na-energize na ako konti, kakasigaw ko kanina. Pasensya na pala, guys.
1: Bakit?
0: Hoy, tayo pa rin pa rin naka-live sa aming Facebook page.
1: Yes, at Sweet 97.7 FM Santiago City, and we're also live on our TikTok accounts, DJ Luna and DJ Chino.
0: Hello po!
1: Hello po! Uy, hindi kami yun ah. Ito may nag-comment sa atin dito. We are Sweet 97.7.
0: May iba bang station na binabanggit?
1: Oo, pero nationwide naman yun.
0: Oo, parang alam ko na yan.
1: Yes. At saka, pangarap ko rin na mga makakanta dyan.
0: Uy, parang alam ko nga yan.
1: Ay, sorry po, sabi niya. Saka wala pa kaming bus.
0: Oo.
1: Kung sila, meron silang bus kami. Wala.
0: Wala pa kaming bus, guys.
1: Ano lang, station. Ito lang, bus. Station! Ano ba, yung mga nagko-comment sa atin dyan, ha? Sa ating Facebook Live. Sige lang, yung mga nanonood sa atin dyan. Mag-comment na kayo ng mag-comment, ng mag-comment, ng mag-comment.
0: Oo, oh, sayang naman. Ilang minuto lang to, guys. So, samantalin na natin, no?
1: We only have 19 minutes left for this live.
0: 19 minutes na lang.
1: Tapos mamaya, pagka malapit ng matapos, saka naman kayo, comment ang comment. Meron na naman kayong masasabi, ganun. Meron na naman kayong iko-comment, meron na naman tayong pag-uusapan hanggang sa mag-extend na naman kayo ng mag-extend.
0: Sabi dito ni Charles, shout out from City of Ilagan, Isabela. Nakamiss po sina DJ Candy at DJ Tala ang talakera. Oo nga, ba't di pumapasok yun?
1: Kasi DJ Tala, busy si DJ Tala kasi.
0: Oo, sa business niya.
1: Oo, meron siyang tutorial center. And meron din siyang pansitan.
0: Yes, pansitan at inasal ata. Pansitan at inasal.
1: Yun, basta yun, parang restaurant nila nung ni, ano nang pangalan ng asawa niya?
0: Nakalimutan ko na.
1: Leo.
0: Oh, Leo.
1: And si Leo personally ang nagluluto doon.
0: Wow. Pag nagawi tayo, dun try natin.
1: Sure.
0: Yan sa may Kirino lang yun, guys.
1: Try natin dun. Tikman natin ang sarap ng luto, diba? Makulimlim dito, DJ, sabi ni Mommy Pass.
0: Sa Cavite. Sa Cavite, nasa Cavite kasi si Mommy Pass.
1: Mag-ingat kayo dyan, nasa bandang
0: yes.
1: South.
0: Nakakatawa yung mga pangalan nila. Shout out. Wala. Shout out from Albay, nakikinig lagi sa inyo. Ay, maraming salamat, Jelly Borromeo.
1: Wow. Eto naman, si Papa Cupido. Ganon. Hindi katulad ng DJ's booth dati. No computer. Puro CD lang ang gamit. Oo nga. And we're so very lucky right now kasi ang ginagawa na lang namin, dahil may mga computer, yung mga songs natin, ilalagay na lang natin sila sa mga playlist, ganun. Unlike dati na talagang CD, di ba?
0: Oo, mano-mano. Matrabaho.
1: Eto, drag na lang.
0: Girly Maturan. Hi, sabi niya dito. Ano daw?
1: Ano? Bakit?
0: Ay, lubog kasi kami.
1: Later na lang kasi naka-live kami. We actually explained it naman na kaya ganyan ang angle ng camera natin. Kasi nga, kapag ka nakataas, malulubog kami ni DJ Chino.
0: Sobrang lubog yung... Ang laki ng difference kasi.
1: Yes. Kumbaga sa ano, kapag ka sa art, at saka sa mathematics, let's say, rule ng ano, ng parang sa ratio and proportion, ganon, hindi na siya magiging proportionate.
2: Proportionate!
0: Yung tipong kung maliit ka, nasa uupo ka dito,

0: upuan dito. Mm-mm. Lalo kang lulubog, yung parang magmumukha kang unano, ganun, diba?
1: Kapag, yes. Kapag,
0: o kapag hindi ganyan yung angulo na, pero sige.
2: Hindi, ako naman, kumbaga, andito pa rin naman yung mga importanteng makikita.
1: Yes,
2: at saka, diba, we are interacting with, of course, our listeners. So, hi sa inyo dyan.
0: Yes, shout out. Shout out from Baguio. Sabi ni Kusinera, mukhang magaling magluto to.
2: Siyempre, kusinera siya eh. JDD is watching. Hi, hello DJ. Si Gino and Luna, no guessing game.
0: Ay, wala pa.
2: At ito, ang guessing game ni DJ Gino, araw-araw ay kung ako ay papasok. Sabi ni Riza P, ate, kung tunay kang maka-Diyos, give me a Bible verse. Hala?
0: Hala. Sige.
2: John 3:16. Alam ko yun. For God so loved. Memorize ko yun. Pero syempre, mamaya na lang kapag dito lang tayo sa TikTok. Tapos sabi pa dito ni Papa Cupid Do, tapos bawal lang Tagalog, word, kaltasahod.
0: Dati
2: yun.
0: Sina DJ Mikey noon, tapos yung mga kasama niya dati.
2: Yes, sila DJ Nathan.
0: Sobrang husay mag-English.
2: Pero syempre, we're adapting naman kung ano yung mga changes sa hilig ng mga tao, ganyan. Kung paano makipag-interact sa mga tao. So, instead na mag-pure English kami, kaya din naman namin ni DJ Chino kahit pa paano mag-pure English. Pero syempre, para naman mas makasabay ang masa.
0: Mas makarelate din.
2: Para sa masa. Para mas makarelate, kaya we're doing it in a Taglish way. Minsan nag-iilokano pa kami.
0: Yes, vernacular.
2: And another one from Mommy Paz. Dati walang live sa station, sa radio lang makinig. Mabuti meron na. Kaya kahit malayo yung mga nakikinig at nanonood sa atin, basta may internet connection, makikonect ka sa wifi ng kapitbahay mo, ayun, makakanood ka na ng live namin.
0: Nakuwento din ni DJ Mikey dati na kapag magre-request ka ng kanta via phone pa o kailan mo bang tumawag sa telepono, legit telepono talaga yung gamit dati, no?
2: Si Brad Trip, sabi niya.
0: Ano sabi ni Brad Trip?
2: Ayan na naman kayo, tapos kapag nasaktan kayo, damay na naman kaming matikino.
0: Ganyan yung sinabi niya sa akin kahapon nung nag-live ako. Parang ang dami pinagdadaanan. Ito lagi nadadamay.
2: Ay, wala naman.
0: Tinanong ko kung ano ba yung kwento. Sabi, may pinagdadaanan ka, taka ako. Tapos sabi niya, yun kasing kaibigan niya kasi, nahuli ng girlfriend na naglolo ko. Tapos ngayon, nadamay siya.
2: Kasi?
0: Nadamay siya, hindi na rin siya pinapansin ng girlfriend.
2: Kasi ang kaibigan. Damay.
0: Siyempre, sabihan minsan na, ay,
2: consent. Pare-parehas talaga kayong mga lalaki.
0: Consentidor. Diba? Pero, ano ba?
2: Ano pa yung mga comments nila dito? Shoutout DJ Luna from Cordon. It's a comment from Fred's Shop.
0: Shoutout po sa inyo.
2: Nakakamiss yung mga OG ng 97.7, sabi ni Romzy.
0: Ay, andito pa. Last time, andito nga si DJ Mikey.
2: Yeah. Madalas nakakasama niya si DJ Cuber. Magkasundo yung mga yon, lalo na kapag ka nag-joke sila.
0: Yes, tito jokes nila.
2: Diba? May libreng music ka na. May libre ka pang tito jokes.
0: Yes! Mapapakamot ka sa ulo talaga.
2: Sa phone. Oo, tama. Sa phone nga yung request. Nung nawala yung WRR, napalitan ng MOR. Sabi, dati before. Okay.
0: Aray ko po, sabi ni Melvin, bakit? Na ano ka?
2: Ay, baka nakaka-relate siya. Ano kapag
0: ako na... yung nadadamay. Mm. Saan siya nakaka-relate? Nadadamay o ng mababae?
2: Baka naman yung nadadamay. Napakabait niya na, no, si Melvin Fernandez.
0: Hindi tayo sure.
2: That's my batch. Sino ba ang kabatch ninyo?
0: Sino kaya? Baka si na DJ Mikey yung kabatch niya?
2: Baka nga, si Papa Cupid Do. May mga comments ka pa ba dyan?
0: Powerful.
2: Ay, ito pa, si Mommy Paz, chat lang kami sa phone ko, nakipad dati para lang mag-request ng kanta DJ. Oo, noon kasi talagang maingay yung ating text line. So ngayon, more on sa chats na lang at saka sa comments, ganun. Doon na lang sila nagpapa-shoutout. Yun. So, ganun pa lang topic natin ngayon about sa radyo.
0: Oo, tsaka hindi pa masyadong uso nun yung internet. Oo, wala pa masyado.
2: Mahal pa ang internet nun, tsaka mabagal.
0: Gamit pa nun mga prepaid card kung di ako nagkakamali.
2: Alamunan ko nun, para makapag-internet ako, meron akong ano yung ganun, parang siyang flash drive.
0: Ooh.
2: Yung anong tawag, yung broadband ata yun.
0: Lalaudan
2: mo siya. May, may SIM card yun, tapos isasaksak mo na lang na ganun para makapag-internet ka. Aso, mabagal pa rin.
0: Everyday pala ang live, sabi dito ni Miss Asian Doll. Taga saan ni Sidro? O yan, para makita mo si DJ.
2: Hi, Miss Asian Doll.
0: Tagkalahati ng mukha.
2: Everyday, everyday ang live, para nang sa ganun, everyday kami naka-live.
0: Oo, para mas masaya. Oo. Kaso bukas, rest day po namin, ha? So Monday po ulit.
2: Mag-event bukas.
0: Ay, talaga ba?
2: Bukas, diba? May 8. DJ, wala na bang libreng load? wala muna tayong libreng load ngayon. Kasi pati kami, hindi pa kami nakakapagpa-load.
0: Oo, tsaka madalang na ngayon yung, alam mo yun, yung naglo-load kasi nga, may wifi
2: na. No, para sa akin, kailangan pa rin talaga ang load.
0: Lalo na sa inyo kasi kung saan-saan kayo nagpupunta.
2: True, diba? Para pang-update.
0: Ito rin si Melvin. Oo, diba?
2: Kailangan talaga ng pang-load. Sige na, up lang kayo ng
0: May magpapakape dito. When I visit Isabella, let's have coffee siya. Ay, naalala ko na to.
2: Sino?
0: Si Shaina.
2: Magdayaw?
0: Shaina, hindi. Pag sinabi ko naman kasi yung totoong pangalan ni Shaina.
2: Hindi mo naman sasabihin kung ano yung totoong pangalan niya.
0: Kilala mo siya.
2: Ano nga?
0: Si Gregory.
2: Magabi ha. Lalaki yung Gregory na yun. Hello, Shaina. Okay na yung Shaina, pero bakit kaya Shaina ang napili niyang pangalan?
0: May hawig siya kay Shaina.
2: Shaina?
0: Magdaya.
2: Kala ko may entry ka.
0: Shaina all.
2: Ay, gusto ko yun. Nakaisip ka ng mga ganun. Ngayon, parang wala akong maisip na punchline ngayon. I don't know why.
0: Hindi kasi ako nagkape.
2: Ako rin, hindi mo rin ako nagkape. Tsaka hindi rin akong,
0: Hindi kanya mahal.
2: Hindi natin sure. Ay, ikaw ba, DJ Chino?
0: Wala.
2: Sino ba doon?
0: Maalat ngayon. Ghost month nga, diba? Pero patapos yung ghost month, guys.
2: Pero usually talaga, July and August, ghost month talaga yan. Pero kahit pa paano naman,
0: may pumapasok, no?
2: Nakakaraos naman tayo. Hindi naman tayo minumulto.
0: That's something that
2: tapos
0: we should
2: na yung panggo-ghost. Nakapagpaliwanag na. Ha?
0: Ha? Ba't ay ganun? Nagpaliwanag siya kung ba't kanya na-ghost? Ganun ba yun?
2: O, diba? Kape talaga ang mga pinag-uusapan ngayon.
0: Kapag ganito kasi yung panon, malamig, tapos makulimlim, no? Tapos for sure, maya-maya, magigisa na lang sila ng munggo.
2: Lalo kapag ayan na yung ulan, tapos nare-diretso yung ulan, ganun. Nako, ngayon pa lang, ibabad nyo na yung mga munggo ninyo para lumambot. I-ready nyo na yung mga ingredients. Sabi ni Papa Cupid na dito, mag-move on na lang. Ganun talaga. Kailangan talaga mag-move on na lang kung ano man ang nangyayari sa ating mga buhay. Ganun, kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay broken-hearted, kung ikaw ay iniwan ka niya, mag-move on ka na lang. Walang mangyayari kung mag-stay ka lang dyan.
0: Oo. Sabi nga nila...
2: Maka-oo ka naman, di ka pa... Katilong taon, di pa siya naka-move on.
0: hindi... Naka-move on na ako. May mga bagay-bagay kasi nang sarap-sarap lang ding balikan. Hindi ba ibig sabihin na kapag binabalikan mo yung mga moments na masasaya, hindi ka pa naka-move on. Ito na lang, kaasar ka.
2: Those are the happy memories naman that you made together. You spent together. Noisky, shout out sa'yo. Hello, DJ Luna, sabi niya. And sabi pa diyon ni Papa Cupid, do, tama ba yung pagkakabanggit ko ng pangalan mo? Exactly too much emotional attachment, sabi naman niya.
0: Okay.
2: Hindi, may mga kilala din kasi ako, mabilis ma-attach, pero pagka ano, hindi na makapag-detach.
0: Ay, pero ako hindi.
2: Talaga ako sa'yo.
0: Mabilis akong makapag... Mabilis akong ma-detach naman.
2: Bakit parang hindi ka sure?
0: Ay, depende sa sitwasyon. Marupok pala sa DJ Chino eh.
2: Ayun na nga eh. Dan Urbano is watching. Shout out Dan Urbano. Parang estudyante ko din siya before. Pero maraming salamat ang daming pa rin matitiyagang nanonood sa atin sa ating mga live stream.
0: Yes, we still have like 5,000 viewers sa Facebook. Oh, salamat po.
2: Ito sabi sa iyo si Papa Cupid do.
0: Ano sabi niya?
2: Hindi siya sure nabubulol. Sabi ko naman sa inyo eh. Pero bakit nga naman kasi ano, DJ Chino, ikaw, for example sa'yo, anong dahilan bakit ka na-attach sa isang tao?
0: Masaya silang kasama.
2: Sila? Bakit sila? Bakit marami?
0: Grupo pala.
2: Kulang na lang, mga GC sila eh, no? Pa-shoutout kami dito sa bayan ng Rosario, La Union. Juan Rustico de Vera, hello, shoutout.
0: May tanong sa'yo si Samuel.
2: Ano? Ikaw ba, DJ Luna, mabilis ka ba ma-attach, tas mabilis din madat... Bakit may mga ganong mga katanungan tayo?
0: Inumpisan mo eh.
2: Depende siguro sa mga sitwasyon, ano? Kumbaga, parang you must weigh the situation. Kung alam mo naman na medyo alanganin, ganun, you should distance yourself. Pero pag alam mo na medyo okay, ganyan, then it's all up to you if you wanna attach yourself to that person, to that, kung sino man ang inyong mga tinutukoy. Ikaw ba, DJ Chino?
0: Alin?
2: Diba? Anong alin? Hindi ka nakikinig.
0: Wait na, meron kasi akong binabasa. Pasensya. Nag-multitask si DJ Chino.
2: Hindi, diba tanong niya kasi, ikaw ba, DJ Luna? Mabilis ka ba ma-attach? Tapos mabilis din ma-detach? Ganon?
0: Mabilis akong ma-attach. Mabilis lang din akong ma-detach. Oo.
2: Depende kasi yun eh. Gugustuhin mo lang. It's all your choice. Pero yung ano, yung sa mabilis ma-attach, ganon, depende talaga kasi yun. Sabi nga natin, just go with the flow. Mm-mm. Ngayon, you weigh what you feel. Tapos, use the mirroring method. Parang ganyan. O, di ba? Di nalalaman nyo na yung mga natin. Kung gano'n kanya, or kung paano kanya i-treat, ganun mo rin dapat siya i-treat. Parang ganun, or just the other way around. It's just like that.
0: May sinabi si JTD.
2: No. Wala din nasagot ng tama. Sabi niya ganun.
0: Hindi siya kontento.
2: Ay, ganun ba? Miss Universe ba ito? Wait lang, basahin ko lang yung mga comments natin ha. Sasagutin natin ulit yan. Babalikan natin yan. Yung mga ganyang katanungan ang binabalikan, pero ano... Basta.
0: Di mo sure.
2: Kasi naalala niya pa yung masasayang araw nila tapos nakalimutan niya ang sarili niya. Sabi niya, Papa Cupido dito sa'yo.
0: Bakit ba? Papa Cupido. Inaano ba kita?
2: Hindi ko alam. Baka siya yung isa sa mga nasaktan mo.
0: DJ, it's hard to forgive and forget, sabi naman ni JTD. It's hard to forgive and forget. Madali sa akin, madali lang akong magpatawad.
2: For me, it's so easy to forget.
0: Pero yung kalimutan, yung ginawa nila, no.
2: Oh, it's so easy to forgive.
0: Uh-oh.
2: Kasi nga,
0: ako ba yun?
2: Hindi, bakit mo naman
0: nasabi.
2: Bakit mo naman nahayaan yung sarili mo na mag-suffer for that certain reason, di ba? Pa-shoutout po sa Mrs. Cotesa Bello Baton at sa mga alaga kong aso, Oreo, what? Ella at Choco from Noisky. It's only to say hindi ko gets. Basahin mo.
0: It's easy to say, ano daw?
2: Parang madali lang daw sabihin na move on, ganun, pero mahirap daw siyang gawin. Yes or no lang naman, in-elaborate pa, sabi nga nun. Hindi kasi, depende kasi yun. Hindi naman lahat ng mga katanungan ay masasagot lang ng simply yes or no. Remember, we're studying law and a mere yes or a mere no doesn't constitute a point. Ganon.
0: Sino si Amir?
2: Ano ba? naman. Forget what hurt you in the past, but never forget what it taught you.
0: Yes.
1: Yes.
0: Tama yan, Sam. Dapat meron tayong mga learnings.
2: Ganun talaga naman dapat, diba? Kung hindi ka natuto, at paulit-ulit lang yung mga pagkakamaling nagawa mo or parang ginawa sa'yo tapos nagpakatanga ka ulit sa susunod, ganun, nasa sa'yo na talaga ang problema.
0: Choice na din yun. Mm. Choice mo na yun.
2: We're not in the court, sabi ni Papa Kupit doon. Yeah, we're not in the court. But of course, syempre, you must elaborate. Kasi sabi ko nga, just by simply answering yes or no, it doesn't mean anything. Kasi why? It's always associated with the question why, diba? English tayo ngayon. The nose-split na.
0: Papaalam na tayo.
2: Mamaya!
0: Hindi sa Facebook.
2: Pwede. Ayoko magpaalam. Touch na ako.
0: Kailangan mo. Bago ka pa masaktan.
2: Bakit? Yun na nga yung ano, yun yung sinasagot natin kanina, kaya kailangan mong i-weigh, kailangan mo munang tignan kung if you have to do this or you have to attach yourself to someone, ganon, baka mamaya masaktan ka ulit, ganon. Natuto na nga tayo, di ba? So, hindi pwedeng kapag yun na yun, yun na lang yun. Hindi tayo puro ganon. Tapos, may nag-comment din dito, hi, sabi niya dito, bakit naman ang pangalan, niya, basahin mo.
0: Ex ko.
2: Nagbabasa lang kami, ha? Baka mamaya issue na naman yan, ha? Oh, ano pa? Wala na. Okay na yon.
0: Oh, sa Facebook na tayo magpaalam, ha?
2: Sige, sige. Dito sa ating, ano, TikTok.
0: Game pa rin, no?
2: Yes. Wait lang, parang gusto ko na rin magpaalam sa TikTok ko. May nag-ano, may pumasok. St. Peter.
0: Ay, sa St. Peter, yun, nakayain ka. Nasabi na naman ni St. Peter na sumabay ka na sa akin mamaya.
2: Wag mo na. Wag! Ano na? O, nasa na si, ano, si Samuel. Kasi kaya, ano, yan, nalungkot ng mga kanta niya, eh. Hintayin namin yung mga kanta mo na masasaya, ha?
0: Oh, I'm upbeat. Oh, go na. Sa Facebook po, maraming salamat. Oh.
2: Yes. Bye, DJ Luna, sabi ni Papa Cupid Doll dito sa aking TikTok account. Okay, sige. For now, pansamanta mo.
0: Kaya natin to.
2: Parang nakasubo lang ng ano, ah. Nang
0: sige.
2: Ng kwek-kwek na mainit.
0: Oo, oh, diba?
2: Oh, wait lang. Ang ganda mo, DJ Luna, sabi ni underrated, bagay ako sa... Wah! And DJ Gino rin daw pala, sabi ni Papa Cupid to.
0: Maraming
2: sabi
0: maraming
2: na na-add si D. Oo, before po kami magpaalam, ha? Wait lang. Mare, may pag-at talent sa Aurora Open for All. 25 quit. Pwede, sige. Sabihin ko mamaya. Sabihin. Hi, DJ Luna. Ganda. And DJ Chino. Cute. Tapos ito pa. Gagawa ko ng kanta. Pangkasyal. Ay! Pangkasyal na kanta. O, sige nga. O. Ano yan, ha? May deadline tayo dyan, ha? Para magamit na agad next month.
0: Mm? Wow! Ang bilis.
2: Shout out, DJ! Oh, lumibat na dito ngayon si Samuel sa ating TikTok live. So, sa mga viewers natin sa ating Facebook account, Facebook page, maraming salamat. We'll be right back again on
0: Monday,
2: yeah. We're live from 3 to 4 p.m. Monday to Thursday, okay? Yeah, here's your Kapagayang Dos Jockey on air. DJ Luna saying, take care, because I care.
0: And here's your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. Bye-bye. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KVP. Good afternoon, the time now is 4:03. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
3: Where we play your music your way all day, every day. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka pa pupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
11: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
11: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
12: DTX 500. DTX 500.
14: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
15: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
16: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
17: I am 74 years old.
18: Mga kwento ng pag-asa.
19: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
20: Determined na ako next year.
21: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
18: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
2: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa po akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang may na-continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, diba? So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
20: It's the Supercharger Show! Let's start the party! 3, 2, are you ready?
22: Every time that you get on

0: Sira Mag GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

There you have the song from Lola Amor. She does a song titled Raining in Manila. And you guys are still listening here on Street 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. It's already 4:48. I hope you guys are okay despite of this weather. No, medyo maambon sa labas. Pero sana ay tuyo kayo. Ama, di kayo lang nagpapakabasa ta. Uso iti sakit no kakasuti panawin. Aji pa baliw-baliw iti panawin. Agtudo. Tapos biglang ibayakabak na iti init na. So, you know, protect yourself. Yeah, you can also try Soya Suprema, mga sweeters. Kasi just like what I'm always saying, binubus na ito ang inyong immune system. So, I and also DJ Luna are using Soya Suprema. Napaka-effective. Lalo-lalo na sa kanya kasi ang dami niyang ganap sa buhay. Ang dami niyang gigs, hosting gig, singing gig. Tapos naglo-law school pa. Daming ganap, tatagos ka na nga kako sa kanya. Ba tumagos ka na sa paderte kako. Kaya pa daw naman. Anyway, shout out sa mga sweeters nating pauwi na galing sa school, sa mga manulundo pa lang sa kani-kanilang mga anak dyan o kani-kanilang mga chikiting, no? Drive safely, mga sweethearts. No, kasi yung managtutudo, win hogar arbis, ayan, nagalis iti dalan. So, kalmado lang dapat. Huwag kang nagmamadali. Hanggang maibusan ti si Danger Balayo. Shout out pa rin sa mga sweethearts nating excited na umuwi. Lalo-lalo na yung mga mag-out ng alas 5. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa Unison Home Hardware. And also yung mga listeners po natin dito sa may Bandes Auto Care. Sa mga nakikinig din po sa kani-kanilang sasakyan. Oy, kumusta naman po ang inyong araw? Kung medyo na bad trip kayo ngayon, kung medyo feeling yun na stress kayo, ha? Okay lang yan, parte yan ng buhay, guys. Huwag kayong magpakain sa stress tsaka exhaustion, no? Dapat mag-focus lang tayo sa mga magandang kaganapan. Imposible naman na sa isang araw na wala man lang magandang nangyari sa buhay. Napakamalas mo naman na. Pero huwag kayo masyado mag-dwell sa negativity. That's what I'm trying to say. Ay, coming from you. Coming from you, kung naman na yan. So, shout out sa mga listeners po natin dito sa may El Torogi, ano na? El Torogi na laging nakasale, oo. And of course, yung mga tagapakinig din po natin dito sa may Angadanan Isabela. Guys, you can also listen to us through Radio Garden. It's an app that you can actually download or kung ayaw mo nagda-download ng app kasi nga masyadong maliit na storage ng phone mo, you can just visit Radio Garden or search for Radio Garden using your browser. Tapos hanapin mo doon Sweet 97.7 FM. O, diba? For now, let me give your next song. A song from Keisha. A song titled Die Young. And this song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extra Ordinary.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mami, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swabe yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Dude, ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
3: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
2: Ilang taon po kayo?
3: 44 na po.
2: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
3: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
2: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
3: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
2: Bionic Capsule?
3: Opo.
2: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
3: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
2: Okay, salamat, ma'am, ha.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

There you have the song from Rihanna featuring Drake, mga sweet. There's a song titled Work. And the song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, served with heart. We are now at the final stretch of our program, which is the Supercharger show, mga sweeters. But of course, yeah, feel free to send your greetings. Kung meron man kayong nakaligtang batiin kanina, or let's say meron kayong gustong ipa-shoutout, yeah, just send me a message sa ating text line, 0936-322-6700. Once again, this is 0936-322-6700, or message me on my Facebook page, that's DJ Chino Dash. Sweet 97.7 FM. Isang maambon na hapon pa rin sa inyo, mga sweethearts. Oras po natin sa ready, 5:16. Shoutout sa mga sweethearts po nating bawi na sa kanilang mga tahanan. Shoutout din sa mga sweethearts sa ating may lakad. Na. Basta kung kayo po ay nagda-drive, drive safely po. Ingat po tayo, ha? Ang dami pa rin kasing pasaway talaga. Oh, ang dami pasaway sa kalsada, di ba? And also shout out sa mga sweeters din nating napagod sa kanilang work. Okay lang yan, guys. Oh, malapit na naman yung sahuran. Tapos kapag medyo gusto mo nang gumive up, isipin mo na tawag dito, ang dami naghahanap ng trabaho ngayon. Tapos isipin mo rin kung bakit ka nagtatrabaho. Diba? And shout out sa mga super busy na din at this very moment. Okay, busy nga agpapablad iti balatong. Diba? Kapag ganitong maulan, masarap kumain ng ginisang munggo. O kaya masarap din kumain ng bulalo. At pababas ang mga sasabaw, masarap, diba? Chicken sotanghun soup, goods na goods din yun. Ay, nagutom ako. So, ito na. Bigay ko muna ating next song. Let's listen to a song from Beyonce. A song entitled Loved on Top. And once again, this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: podcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

Kulang Mga Sweeters. And this song is brought to you by Crab Cravings, the original only crab in the city. 35:45 and ayun, tumila naman na yung ambon mga sweethearts ko. So pwedeng-pwede na yung mga nakamotor dyan. Pwedeng-pwede na kayong umuwi. Lalong-lalo kung kayo po ay napagod sa trabaho. Go! Pinauwi. Speaking of uwi, it's also my time to say goodbye to you guys. Yeah, for today's edition of the Supercharger Show. Dahil, yun po, susunod na po si DJ Nathan. So, makasama po natin siya from 6 p.m. until the hour of 10, mga sweethearts. So, yep, message ka na. Kung meron mo gustong ipabati, kung meron mo gustong i-request sa kanya, feel free to send him a text sa ating text line 0936-322-6700, mga sweethearts ko. Shoutout pa rin sa mga sweethearts nating nakikinig sa atin ngayon. Shoutout din yung mga listeners po natin dito sa may integrated terminal po ng Santiago. At syempre, shoutout sa mga pasaherong kanina pang nag-aantay. Gustong-gusto lang umuwi. Go na! Go na, hindi pala sila yung driver eh, no? No, yan, anyos silang basitin. Lumargam lang ata madamdam. Mga sweethearts, magkarinigan po ulit tayo Mondays to Thursday, mga sweethearts, no? Same time, 2 p.m. until the hour of 6. This has been your Chinitong DJ, mga sweethearts, at DJ Chino. At sa ngalan po ni DJ Luna, papaalam na rin po kami, no? Yun. Enjoy the rest of your day. Bye-bye, bye-bye. Ito muna pala. Bigay ko muna pala ang ating next song. Let's listen to a song entitled Hayop sa Ganda.

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara. Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-aging saan, taga-rubis krino po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung saan po, palipat-lipat yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, may hirapan akong huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So, anong ginawa mo?
5: Na pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lang.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din nyo.

0: Series Mang GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 74 years old.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact
12: ko sa pinagin na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Plane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynie kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB gynie ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB gynie ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB gynie ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plane Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-gynie ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-gynie ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plane at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plane sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan ang MX3 Plane, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement. Napakalaking tulong po. Binib na binib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood po lagi sa television, saka sa page po ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun, pinapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, ganoon beses pa, isang araw.
2: Tama.
1: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Apo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero

0: Salamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Si Rufino Facun para sa Bionic Alternative Healthcare.
4: Ako si Rufino Facun, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilson Yu ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
5: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
7: R-I-S-E.
6: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Layunin
7: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating baladudunan at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
12: Oh, magandang buhay.
11: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
12: Hello.
11: Si Hill, okay po. Tatay Hill, taga saan po kayo?
12: Santa Cruz.
11: Santa Cruz.
12: Davao del Sur.
11: Davao del Sur. Okay, Tatay Hill. Ilang taon na po kayo?
12: 77.
11: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Tatay Chris, Tatay Hill?
12: O, bago pa, kasi pag, pag-dial ko sa inyo, nakabili ko doon sa Almico sa Digos, Davao City.
11: Okay, Almico Pharmacy.
12: Oh, Almico Pharmacy.
11: Apo. Kumusta naman po yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, Tatay Hill?
12: Maganda pala, kuya.
11: Opo, bakit po ninyo nasabi?
12: Kasi tatlong araw na po naka-tikim ng kape niyo.
11: Rice coffee? Pala. Rice coffee?
12: Nga eh.
11: Opo.
12: Maganda pala sa kalusugan noon ang kalusugan ko mahina, ngayon malakas na.
11: Malakas na po kayo. Paano niyo po nasabing malakas kayo? Masigla po yung inyo pong katawan ngayon?
12: Masigla nga eh. Kasi noon hindi ko makaakyat ng punong kahoy na durian. Nakaakyat na po ako.
11: Durian? Okay. Nakakaakyat na kayo. Mataas ba yung punong kahoy ng durian, Tatay? Mataas ba yon?
12: Oo, mataas.
11: Mataas. Sa edad niyo pong 77, nakakaakyat pa po kayo sa ganong puno?
12: Punong kahoy. Oo nga. Kasi, lalo na siguro kung sa papaya, mag-akyat ba yata?
11: Very good po. Tatay, bukod po doon sa malakas na yung pangangatawan po ninyo, nakakaakyat na kayo. Ano ba po yung ibang mga napansin po ninyo simula nung kayo po uminom ng ating rice coffee, tatay?
12: Nagpamanhid yung mga paa ko. Ngayon, parang na meron ng milagro ng rice coffee.
11: Very
12: kasi
11: good.
12: Nakaakyat na ng ng durian.
11: Okay po. Tatay, masarap po ba yung durian? Hindi pa ako nakakatikim yan.
12: Hindi pa kaabot ang durian dyan sa Maynila?
11: Nasa Bicol po kami, tatay. Bicol. Wala po dito, ata. Hindi ako makakita. Minsan may nakita ako dito, pero hindi ko po, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-try. Pero sabi ko nga, baka one of these days, makatikim ako niyan. Kasi sabi po nila, masarap daw. Pero, laging may pero. Pero sabi nila, iba daw yung amoy. Kaya gusto kong matikman yung amoy. Gusto kong matikman kasi gusto kong maamoy yung durian. Anyway, tatay, bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom pa ng ating rice coffee sa bahay po ninyo bukod po sa iyo?
12: Wala pa nga kasi sinabihan ko yung mga kapitbahay ko huwag na kayo mag-inom ng Nescafe. Inom na kayo ng rice coffee kasi makabigay ng lakas ng katawan.
11: Mm-hmm. So, marami na po kayo dyan sa bahay po ninyo na umiinom ng ating rice coffee?
12: Ako pa nga, isa eh. Kasi, sa bahay ko
11: para
12: makasikim sila.
11: Oo. Tama po. Nakakailang sashay po kayo sa maghapon?
12: Umaga lang at saka hapon ang inom ko. Dalawa lang.
11: Mm-mm. Very good po, Tatay Hill. Anyway, Tatay Hill, ano po yung masasabi niyo sa iba natin mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
12: Tawagan ko yung mga kaibigan ko sa aming lugar na dito sa Santa Cruz. Magbili na kayo ng rice coffee.
11: Mm-hmm.
12: Para malakas ang inyong malakas ang inyong katawan kasi ito tambal, ano ba yung Tagalog, yung tambal?
11: Alin po yun?
12: Yung para makakuha ng mga sakit na sa karamdaman.
11: Maalis yung mga karamdaman po natin.
12: Makaalis ng karamdaman natin.
11: Tama po.
12: Yes. Sa mga
11: kaibigan
12: ko.
11: Tama po. Maraming salamat po, Tate Hill. Tate Hill, sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tate Hill, ha?
12: Yes.
11: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tate Hill.
12: Salamat po.
11: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tate Hill. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Yeah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Ay, tayo po'y napapakinggan dyan sa ng live. Ano po, ngayon po sa mga oras na ito, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin, dyan po sa radyo natin Buwak, Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radyo natin Buwak, Marinduque. And also, yung mga nagiginig po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Thank you very much po sa inyo, sa lahat po namang mga nakakarinig ng ating po namang programa. Sana po ay hindi lang po kayo, kumbaga, nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat. And also, dyan po sa lahat ng mga nakikinig po naman sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat. At syempre pa, mga kaibigan, live din tayong napapakinggan dyan po sa G-Radio 102.9, G-Radio San Miguel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan. Dapat po makapagsimula na po kayo, ha, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makapagsimula na tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago tayo iinom po ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kahit po wala kayong mga iniinang karamdaman, mga kaibigan, mas maigi yun na maprotektahan at mapanatili po natin. Ma-maintain po natin yung ating po namang kalakasan, yung ating po namang kalusugan. Kaya kahit po wala pa po kayong mga iniinang karamdaman sa ngayon, mas maigi po, mga kaibigan, na tayo po ay makapagsimula na sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. And likewise, sa lahat ng mga nagiginig po sa atin dyan sa Quezon Province, yung mga nagiginig po sa atin dyan sa radyo natin Kalawag, hello po naman sa inyo. Available po yan, ha, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, dyan po sa Grace Pharmacy, available na po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Ayan, naputol. Tawag po, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Tawag-tawag po, mga kaibigan, at pag-usapan po natin yung inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sinasabi nga po natin, kapag kayo po ay nagbibigay po ng inyo po naman mga testimonya dito po sa ating programa, hindi lang po yun testimonya per se. Ano po, kumbaga, yung po mga pinapaabot po ninyong mga kwento sa atin ay nagiging inspirasyon ng bawat isa po sa ating nakikinig po naman sa ating po namang programa. Lalong-lalo na yung may mga iniinang karamdaman din po, mga kaibigan, na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga problema sa kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po yung dati, si Maribek Tambuong sa Quartet Central San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay. Ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: 60 po.
0: 60? Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nag-inom na po, Kuya Boy. Kaso lang, naubos po ng 3 karton. Wala na po pambili.
0: Ah, wala nang pambili, Nanay. Gawan po natin ang paraan. Ano po yung mga naitulong po sa atin ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee?
1: Na parang nagsakit mo ng tiyan ko, Kuya Boy. Bakit na ganun?
0: Nagsakit yung tiyan nyo sa unang pag-iinom nyo ng ating rice coffee? Di ba po? Lagi ko pong ano?
1: Nauubos yung inom mo ngayon. Wala na ba ako rice coffee? Ngayon,
0: dapat...
1: nagsakit naman sa ng tiyan ko ngayon.
0: Ah, ngayon, sumasakit na yung tiyan po ninyo. Kasi nga, Nanay, wala na kayong tagapaglinis po ng inyong katawan. So, kailangan po talaga na tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw yon.
1: Wala namang trabaho kasi.
0: Gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi, di ba, kung maganda po yung ating kalusugan sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa atin. Mas maigi po, Nanay, na may iniinom po tayo ng ating rice coffee. Kasi, sabi nga po ninyo, nung naputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, bigla pong... kasi po, Nanay, wala nang proteksyon. Wala na pong proteksyon yung inyong po namang katawan. So, mas maigi po na tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito.
1: Sige po, salamat po, Kuya. Gawan ko lang ng paraan.
0: Sige, yes, gawan po natin ng paraan, Nanay. Kasi importante po sa atin yung kalusugan. Kung ang ating kalusugan po ay may problema, hindi tayo, mas lalo tayong hindi makakapaghanap buhay, di ba? Mas lalo tayong hindi po makakapaghanap ng pera para po sa ating pamilya. So, kailangan po natin maganda yung ating kalusugan po, Nanay.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po yan.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. Ingat ka rin po yan.
0: Salamat po sa inyo.

Tawag po sa ating mga mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero.

tumawag po sa ating muna mga numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa.

Tawag lang po kayo sa ating po namang palanudunan. At syempre pa, available din po ha, kaliligtaan yung ating po namang 25-in-1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda po ng ating 25-in-1. Napakasarap din po mga kaibigan. Ha? At isa na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa pinagkakaguluhan ng ating po namang mga kababayan dahil po sa sarap nito. Na talagang nakakatulong din po. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa ating po namang magandang kalusugan. Ano po? Kaya dapat po ay...

Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag lang po ninyo yan.

Tawag lang po sa ating namang numero. Siyempre pa, mga kaibigan. Grace Pharmacy po, may available lang po yung ating po namang produkto dyan. Pwede kayong makabili po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, okay, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Siyempre pa, yung ating po namang Facebook account, mga kaibigan, maganda po kung i-add nyo na po yung amin po namang Facebook account, yung Rice Brand, at doon ay pwede po ninyong marinig yung ating po namang programa, at pwede rin po kayong makapag-comment po doon. Maibahagi po naman yung iyong po namang katanungan doon po sa ating po namang Facebook account, yung Rice Brand po, mga kaibigan. (0969-226-9623) Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol.

Tawag po 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ayan, hiyak na yung apo po.
0: Hello po. Naputol, naputol. Nag-aalaga ng kanyang apo, si nanay.

Tawag po kayo mga kaibigan or hindi kaya i-text po naman ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee, yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano, doon lang po sa isang lugar, ano po, sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang iba may mga rason naman dahil ang unang rason sa atin, minsan doon lang kasi yung kumpleto, Kuya Boy, na butika. Ang iba naman, yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po doon sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Teka lang, ihabol lang natin to. Isang text din. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

0: Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po, inyong lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God.
1: DJX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DJX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DJX 500, ibigay sa mga DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DJX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
9: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
8: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
10: Malalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500. Araw-araw.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: laban.
1: Sweet 97.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
3: Yung rice cookie?
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Sa mga butika.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito

0: kung both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bayunik ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng catapress, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay, lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng sito-to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain kaya mo ipampalapot, magkaka-highblood ka talaga. Pero pag ginaya yung malunggay, meron bang na-highblood sa malunggay? Meron bang na-highblood sa lemon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginaya mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ginawa. O, tanggal para. Awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, M48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GTX 500!
2: GTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
3: DTX 500.
4: Always ka bang pagod
5: at stress araw-araw?
4: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Ang DTX 500.
4: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
3: at ang stress maiwasan.
4: Ang DTX 500.
3: Araw-araw,
4: mabibili sa mga buti.
3: DTX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500,
4: bilis sa mga butika.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito din natin natin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: TKX 500.
13: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa TKX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
12: TKX 500. Bibili sa mga buti. TKX 500. TKX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang TKX 500 stroke ay pwedeng iwasan. Kung may TKX 500 ka, pandama. TKX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
0: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DGX 500.
0: DGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: seed lasts out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pang kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinumunan mo certain, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. Okay kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500.
4: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
3: Huwag nang antayin lumala pa. Pag GTX 500 na ka, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. GTX 500. Pampalinaw ng mata. GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500. Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng GTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang GTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng GTX 500.
3: GTX 500 Health Alert!
6: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan, DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo ba?

0: Manganese Mang GTX 500. Mabibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito po ang aking
4: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Pinagin na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pamang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Kung nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun ito, nagtuloy-tuloy po ako. So na-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya kung mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening akin. So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
17: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
16: DTX 500. DTX 500.
18: Wakey, wakey. Rise and shine.
19: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
18: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
20: On the wake-up call.